0: Ibunga buno bubu bukoni bubu toti bawe butsiriluba. Uko menene myazi ekyere tuno bakongwa tulere. Eba vya nari sukundu ibale bichyanga watichya bunga chachahe. Neru wisania. Ubu kuni gabonu busi wasa buka esesarumu bende beharu. OMS ya tuu kula teno. Yikande kolango kwa yanga kola. Myazi sube umamu mpondeka. Kuweka tulago ite drono musungu maniwe chitongoleche OMS. Tenevit handa pa himbani hibali vichu waka kolanga chichahi. Abandubo shika eshondo ndake sinimo siroko wanganga. Abandunga wangai tuwapatre. Butira rauka ukwende miyazi ite yanga uticha bandungu kope natu kini kundu. Atenu bukuninga bunu buu bukeka nisabuti ya kundeno. Miyazi ikabia nga sehale abandu abakabia nga waka kwa merayo kundu kundu. Na hune katu na basundu liyangwe kongo nabo. Wale bae chua waka kolanga chichahi imeti hivi nubushike. Bosi, bosi. Nuko mwazi nga unu yu sandeo tuneko. Baka tuluku na teno. Baka suka nabo uwa mundu wa mafarmasi. Nabo wanemo suka nabo. Iba nemo buirua. Mubi suwe na kote mbo. Nabo ngukuba nga kola. Walu kubukuninga po nubu. Uka gani miyazi ilibiri. Baka ulila ibinini. Hine hii wakateno nabo. Wanemo kandanga himbeketi hine hii. Wama utunu karu ndamu jinini. Iwa natsuka wakarapa kwa vya alesu wangasha wero kutza hamabia ikawala mojel alkoliki kalomu desinfecta wateno iwa naluwa una mahu luwa ni mwazi na ni mundi waticha tuto wa baka suka nabu baka buwa uko mwazi nga uno yu uwe sibilizasyo kwa ebola tushi umudangenga ni mwavyuma wateno umudangenga shere hikayo. Nuko miyazi ili biri sande tuneko wakati no umu chiro chumunja cha umu keraka ya huwa chabri sunziro sana nilu kubuko ni kuserelua oko traba tabana yama vilu ya bandu mubi kuba nabande ebu wengebo mavehera usana nili yitumbia umu biuchi biuchi ilua kwa verenga nosho nesende traba mena mena uko nani miyazi iringa hine ji. Munga nga tamose, akali tiri hanongo ko hane, akamayele watu lekundu, uwe retzera etraba, na mundu na vya mundu, utira shabia nga ukitu, utia na jana chiku wawo. Tuwe tamose katu lao. Tuteno, uyuka sukana ye ene, tamose akabuwa, okumiyati libro musibo, uwawe resunzirua esa aletraba, junesa taba, na ye akatu lao wati.
1: Kande tunashingo kwa traba, tibu vya yu, sebele vya okubunge busa, vokabia noko muveri kusangwa ungana sunga amala, ungana sungi chivu, ungana sungi shundulu. Ya hao mande vende viyengo mumbiru wa mundu, kuchi muveri vya vire hurala, vusana na refuta kutsebu, ubukunibu mutwe, vokana huluka, na ubukunibu mutwe vokasale kwa huluka. Ya habiri ya nawa ndimakuni wangana huluku, ni munonga na usachonjembe, munonga na takirinya vya vano, wangana timia ni nyumba, kutse servo, yote yetu kwa lomu shusinga, shutu kwa lomu maneri. Na kabore mu mbawe traba akabina namwita esho singa sho lunda hunda shinji oko servo mundu ilo mo dependance yani erebe wabiranga mukobe traba hali kwanza kashi ya kwanza shisho dao kashika kuleyo bakalo mo dezen tukisikasio mu mbero mundu kusangwa traba ikaya beribenga ikayunga no mu mbero mundu akabi kazi ya ba psikolog abaka tumiko ko mutwe bakasusutia neri buliri mukoni abekaleka ena yakafuta. Iba shalibia na shonzirisha nkasha mwaticha ribia nangana ilusha homo mkororo wabafuti. Nero esaka lukulupitali akana hawa wa show technique eshika ni mwaticha ili mkakiria.
0: Nuko ni nyati ili viri ya abandunga bangaba kaimenya vate ritsuka oko vyaswa mundu abutarawamu. Neri menya ngalia kulate ni historia yanga ini yanga na waticha bandu mkulare kuwapo. Abantu banje sibalisha menya mirongo babo kamo na bibuti babo kamo omasha hula yo sheferi kutse groupe ma territoire secteur abantu sibesha menya ku mahaki n'injinga ebi bibute ndundi nyinje okwemenya obundu ara yemenya ngo kware na ara yemenya omumaka ngo ko ale musha kuluwa kamber matimbia godefroam wabia meya wakabere omobero bya la vire. Mwaka nabia niritula umwati nga unu yu ukula vira umusivo waka huluamu Junia Internationale de l'Origine tutuwa chuma.
2: Eche tse uri Arabia no muno kasho shala yevera yerua. Ini abulanga ni namuira, ini abulanga ni namukongole, ini abulanga nende nero. Esa hiyo ni abia ishanga wambu. Ne mundu wa mabia wa fashi fulani. Echo chitsebwe. Nibia shuri mundu wa luberu ye hengo kuwa mabuwa kunde yo yoshua shino hubu tirwe. Oro evindubi yoshi reenobe kabia iba naburi ibi nashibu wambu. Omuyu fulani, aliomo lokalite fulani, aliomo grupe ma fulani, sheferi, teritware, omo provese fulani. Uwa yabu la huwenyu. Vakani buwambu rende. Nibagini bwambu maneke shuwe chihanda nibwambu le mundu moya hivi nero ibangana kukunanga nebia nero wablano warela kera kwe na omundu kumbe akabuto man inyabia kamuburat ewenyu ewetu ni harep chiro fulani tukasha yanayo na kukangania na vareyo nero ni anamo minyana heo wabu esenge konzika hika omune naenda na van nibwambu na obu babu njina obu kani shahiri ya kwa bandwe ambu ya verika bia baloi ya banishito tukita boboba na wabana eba kasha herolosi nero bakandisha ulikiriba mabibi abantu shibawute kweshi irinae oro irinari ukikulia irinayo romondo niwambo situbiebo bakutsebo abana tukangirabwe wetu tutwalebe wetu nabo bangatoke rishika konde omondo oyutra hike wab akabya ini amabito ku mirihi
0: ukonde myazi ilibirie obutsebo bamalobo walangireka omucha muri mwarende ukumucha muri olumbya sobe mamo vemwere tuli omu lokalite olwe babila bakahiku mu teritwari yebeni mitetano abantu bakampero ne basatro nyanzo ebirika mu irenda bakatushia na ya ne miti kalangire ko mulu bake banne mu osunga abandi ibabiri bandangwa kundi no bana loyo bakalaba bakandi bana mu kola matsitsi no miti rasera ko kolom kinose katulusha toka usana na banalo abane mukola emyo siringa eneji na bake bane mu timbitimbo mabesuki mu byasanga binibi ero wama bandana nabo ehana hese wama bala banganenda nawo naho abanene bakaluba bi ibani mu tusheni mu ziranga sineshi uko amane emyo siringa eneji abanyo suti sibilo katino abala shikishi bakolo mubiri wabo ali numuhwa abalimi na bakakole mikola no mena mena bangatulera naho tse se ali ekiri tulao omubyasuange bye mamba u omubyasomo kasongo no mondashwa kongo batule batungerere ikundino inzika nae kamenye iyo malolia naho abangangu he ni tenjayo nanga meno batenguha luba luba no komya silibira banya kaske bile banya monisco abahimbani banje abande bakana dotino umuke kera kwabo ngana shimiro nabandi botino urundigani butekane hauma nabo ryabere yegayega ebiro byo mabela ba ngabine byo na uko amene miyasi ininga ine yi bakato se no abalashi ba Kongo abotulere na banyakongo bene bene bali chubanga kolanga chichahe na ho salwe iketera kundeno emiyasi ikinabya ngembere banetu sali kirushungira kuri basima mukatutya matri mulele mukamuka ko programme kinimba chikunyimbora